Nyankopon ura kreme fa homa baba no na ube nya suje akopira tumia nyane yesu christ of free akufuom no menia sa tu minu da hunde tuma wewu ana ana watiti se wuti dwemene dia you owu wa cover you owu cover tumeno nyano

Yesu Jacob. Na Yesu dare ni ohu edibi ni pe. Ebi sa se Peter. So mo ko. Ebi sa se Rodi. Ma mi sa ye ko. So wona wada pass. Down pass. Oni e wuti e mi.